0: kana xa xihlangana sa theta saphele esinqumeni soba siya zama futhi inkosi yamakhosi moya last year ithe xa ibusisa abantu ababezimanya ngeqhina lomtshato entabeni ephendulayo yakhupha isambulo sokuthi umuntu kwabantu babusiswayo umuntu ofisela omnye umuntu umtshato so sebutata
1: ndathi hayi oh isosha.

0: ngomcimbi. Awumbize ngendlela ombiza ngemadoda lento eyenzayo baba. Ambe.
1: Basha indoya mibimbi. Senje ngomuntu nje oloke gula esikolweni ndingazi kabuhle. Kodwa ndithenga sofumana isebenza lapha ekhayeni. Kwabhetele noko. Bendinento loke lapha esiswini. Ilogo ichiza nsizile sichiza nje esipesini. Ihlaba ndiba ngaye kwagqirha kuthiwe akubonwa nto. Bane kuthiwa yi-appendence xa kumele ndiye kwi-operations akhona kungabonakali nto. Kodwa ndithenga sofika apha. Kwakhona umohluko ndayisela intsebenzi. Emveni koba ndiyiselile laa komiti yokuthiwa ndiye ngaya goduka ndabheka endlini ndingaziva kakuhle ngabane ndithiswa ngumthambo. Xa ndifika endlini ndifike ndilale kungabi imizuzu emiyi-5 njengapheli ndihambe ndifuna uyothamba. Xa ndifika ndichophe epheyileni

Mhlanje maphulaphuli beinanda FM kukhona nje sifuna ukukhuluma ngakho khona manje ofithi into esingathanda futhi siyingeje nani emakhaya ngoba kubalekile ekutheni baphulaphuli sikhulume ngazo lezi zinto ngoba inkululeko yomuntu omnyama iphezulu kwe restrukturisa nempande ze nginombuzo

0: ngibona kuda bukhulunywa ngalo lakho le inanda kuthiwa ke inanda yakuseyona indawo yokuhlala abantu
1: uyabona manje ngiyadelela ngikunjeza
2: ukuziphela vele wena mayibhuti yeso indawo ma uzakhulunywa ngayo ungakazi uhlale kuyona wena uzabantu indlela abasho ngayo ubanalokho nje Rise and Rock inanda nje ayinankinga yazi noma ibhuti angiyibuki mo

Ngidayisela lapha siyayitolo noma ngikushokhele ukuthi ngabize phezu ezinye inkonzo ezilandela emva kwalokho kuzobe sengidozele namatestimony malibona ihora leshumi sohamba selapha igama lenkonzo somnalayo iyaphelisa. Njengamanje nje ngizodlala umculo omnandi emva kwalokho bese wena nje uyabusiseka lapha ekhaya bese siyoyivala-ke lapha yabalubona.

Ungabo kwenzeka omnye umuntu usulindele ukuthi nakwena kwenzeke njengoba kwenzeka kuye.

3 minutes past a chain umsakazo izulana FM. Uzizoleke bakithi ngeke silosichaza izinto eziningi umsana kusjoyina sakubingena siyakwamukela ohleleni hi live hle naye bakithi ngitsela yasenaleni akuzishala nihora leshumi nomuvo sindawonye awu yamnandi into ngeke ngisayichaza la kakhulu uzwela abantu bayibongela abantu balapha yako Eastern Cape ama instant miracle izimanganiso zayo sosikhathi inkosi kanti ikhulekela ithi ikhulekele ngaphandle noma ikhulele ngaphakathi noma ikhulele ngaphandle kodwa kusalayo kona iyakhulekela awu yamnandi into sadlala lapha ya ufakazi banibano mampondomisi usisi lapho wathola imali ngogcobela inkosi somnale kade ngayile enkosini efisike enkosini engayitholi imali kodwa wakhuluma ukuthi somnala mina ngifuna ukuyobona wena nginikeza imali anginayo ukuyibona kodwa kusalayo ke wasemva kwalo wasiyayithola ke imali wemakhoba mfethu musungenza njena we ya kunjalo nje sasekuseni inkosi mazobe lapha lapha ya enhlaza mhla ka 27 and 28 sasekuseni ngo 9 izobe ke ilapha ya enhlaza Chief Boclain CHB school ngaphezulu nje kwenhlaza hospital endala kumininingwane ufuna ukufona mayelana nalolu daba lolu yalapha ya yona ke number 0791755628

ulele kuona wawuthuma uphuma ngomnyango ufike ekhaya useliyaqala phansi usizi shuthi ushiye ngaphandle kodwa mina nje songe ngaba umnana konke kuhle ngisho ukudla kukhona noma kukho emakhabetheni ifridge linamanzi noma ninani kodwa konke kwamusuke kukuhle ngoba ngisuke ngazi ukuthi uNkulunkulu wasenaleni uzolenza icebo and kuyeza kuzoba yinani akukho bomnani engangicela kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa mina ngangisebenza kwi-NGO i-Children's Home kodwa ngokufika kwami la enaleni ngangakaze ngocela umsebenzi ngoba ngangazi ukuthi njalo uma ngiya kuma-interview ngiyabaphelezela vele angiwusoli ngifike ngiye ngiphinde ngibuye kodwa mina ngokusebenzisa lama-faith products lawa la ekhaya kwavuleka konke kwaqala-ke faith on nje angenzela iy'manga ngoba ngangithi uma ngikhuluma emsebenzini kube ngathi angikho ngikhona ngisho noma kuthiwa ngisho ama-valued point kodwa angazwa kahle ngoba ngangisese bumnyameni ngathi uma ngiqala ngisebenzisa i-faith oil hhayi bo nami ngabotha hhayi bo bangizwile nami kanti uma ngikhuluma ngafaka nami-ke nga-aplaya ngathi ngiyabaphelezela ngenza iprofeshini abantu abaningi abanga ngizothini engekhe noma ngizothi ayaziwa noma yikho emgangathweni yini kodwa ikhona sikhona mina I'm a child and youth care worker ngisebenza ngabantwana from early stage to 18 years abanye babo sidila ne-behavior ka-social ngendlela ngama-background nani nani abasuke bebhekene naso ngaloso sikhathi

sabe ungena khona kumuntu wesifazane usayibuza usebenza babengibuka babona nje usayibo ayandaweni umncane mhlawumbe ngendlela engibuye ngigqoke ngayo uma ngemsebenzini ngibuye ngifake namabhulungwe phela ngibuye ngifake yabo nje nami phela yabo ubone nje ukuthi umphathi uyasho ukuthi eyi lo ngeke alunge laphayana kodwa ngoba abamazi engihamba naye mina ngihamba no hey ngihamba nento efika i-torment iy'ngane whatever behavior kuwaziwa ukuthi unayo ivele ifuna ukwazi ngalo somnalo angiphathi-ke y'ncane-ke ukuthandaza ngelimi kuyitemu ngithi uma yibona mina nje siqale yerabasaka ngithe ezasomnala ziyamazi sonje ingakho ngisho ukuthi kungasa emnyango bayamazi nje u-ayanda ukuthi we u-ayanda phela masebeyasho phela la besebenza nawo abenala bengihomba kanje kodwa bayazi ukuthi heyi le nto engikuyona inkulu ngiye ngisho ukuthi wayi bekhathazeka ngokuthi mina ngongwanala whatever whatever ingoba bayakwazi ukuthi uma uwumnala uyakwazi ukulibamba ikhaya mina ngilibambile ngingedwa bakhula abantwana bami baze baqeda isikole abawu-2 lo munye waze wafundela umsebenzi omdala lo munye usase-yunivesithi namanje umfana ngiwumuntu wesifazane ngikhulisa abafana nalo mncane ngiyambona ukuthi useyeza bengathi uyaphumaphuma hhayi uyeza manje usewenza u-grade 10 ngobani umuzi nomuzi unama-rules lawa kufaneka alandelwe nala ekhaya-ke la enaleni kwimandethi yenkosi somnalo kunama-principles akhona ofuneke uma usufikile ulandele.